gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nla nfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu loni ojo ope loni ojo idariji ese gbogbo eyin omo olodun ni bo le wa by system adagbere fun osu september mummy ati daddy ni bo le wa e ku ojumo pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagiti tun ni ilu ibadan anbo ninu service loni fun ise itusile nla ta ti ko si latana eyin omo olohun a dan kan meji po laaro yi because te ba wo date oni bayi bi awada bi ere osu mo tan osu elekesan dagbere gbogbo eyin te wa nilu eko emura o ngbe o ba dole gba woli odekunle epafras la lejo ni ago meji la ni gospel lati yana paja ni ke ti wo command eso ni gospel bus stop e wo nu be 12 mo jeun o ngba to ba dola ma so pupo se mo po la la sidi awe but loni ope anu ati itusile la ni la re mo mi si otope ni lati day 1 ninu osu asokale ninu osu kesan ngba ti o ba idagun mesan ale ko to di pe oni suya night wa na engineer ope nse mi la re yo e ba n pe labara blessed memory kajo dupe ni bi ta ba wa olodun ki ko adu ope ni o ti e poju la re ope testimony ati ase isin wo ni pe ninu isin mejeji ta se la re yi mo bo e dide lati jiju ope ninu ile yi eyin wo le gbagbo pe e jiju ayo ninu ile yi odun yi o to pari okosu meta bayi loni omo ko jiju ayo to ba wa nu wa mo jiju ope si orin ta gbe yi

gojo gojo si baba mi eni to da o si tebi tara gbogbo eyan omo Olorun ko ni da ko mo dupe o mo jiju ope ko mo yo gbogbo igba to ba segun osu to reyin osu lo ye ko mo yin ni osu to koja ngba ta nse suya night baba kan fun wa ni owo ta sere kan oni ki npin fun gbogbo awon eyan and mo gbe fun omo kan to pin fun gbogbo won mo ra won tin dupe won mu ni won ba bo se mo imi o tun ti se mi to ba tun ti dale lori YouTube lori TikTok a tun mu awon die bi emi Olorun se so pe ka se niyan odun ma wa lori Facebook YouTube and TikTok laaro yi ni ago mefa enikan ni bi elo lo n fi ile ni ti so yen o di baba dori Facebook ta ba dori YouTube ma so to se won ni yin ni yin ni keni o se mi be mi gan ti mo je woli yin ba won yan kokan ti mo so pe esanu awon eyan bayi be lo lo n sanu emi na o dupe e dupe lowo Olorun faye temi na baba ara evergreen lori yen inu mi si ndadun lati fi dupe lowo Olorun mama bo se ndupe mo fowo kan dodo mo fowo koju mo fowo kan gbogbo bi to ba fe ko gbawo san ni o mo fowo kan am born church loni pepe yo pon mo ose ti nbo Olorun la bere isin gbowole lo ni rabaji gan

Timba yi ewo gbo testimony ta ngbe ita tun gbe awon eto ti se ati ti o tun se laaro yi live le ba mi pade lori Facebook YouTube ati TikTok Odekunle Epaphras live ba yan chat live le ba mi pade ni wema laaro yi isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeji o bere ni ago merin a fe se nkan ta tun se ri mi lati iworode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ni so fe ki n tun mo kigbe laaro yi ni laduru gbogbo to se fun mi ati e gbogbo igba to ba ti ropin osu o mo pa anu ni olohun gbo anu ni ki se nipa gbara re oh my god bo la se fe wole na engineer e tun ba n pe baba ra e je won to yin okay e ba n gbe soke

gbogbo nkan o lo fowo ko wo ope na ni e san wo ope la ro mutukutu ni igbowo meji owo ope ni o ni ba won san wo meji owo ope lo mo san gbogbo eyan ni o wo ope la ro ati wo to wa ninu prison atenti nbe ninu ewon atenti rin atenti nbe o pe oluwa mo dupe pe mo ropin osu osu ropin mi oni iloju anu ta lo mo bo yo wo ope na la fi sanu re mu n to ba joju eh lati fi mo dupe dupe lowo olohun fun program yi ti o fojo kan fail so mojo lati igba ta tin gbe bi awada bi ri asin lo 19 years in ball wi radio eyin ayan fe enikan ni 19 be ni sa be ni lati igba ta won radio ti oju merin lo ni badan ba awon ti an ti mo tan mo e dupe e mo fi owo ope sinu account number 19 66 36 38 73 tayo tayo oni mo fe oninu didun olore 1960 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade owo ope mo pe o in pe number elekeji ti yan ba wole bo mo mi legbelegbe ko mo dupe lowo baba mi baba re oba to ka imi ati eye ha si o tope ni

0: ya se bi se lu odogbon le bo sibe bi lu se le to o si nsanu re olalawe wa bere bayi ni si gbugbe yin te wa nilu eko e gba woli odekunle e pafras la lejo nje je mo pe o li communion to nbe lowo yin ye o la fi koko break eyin te lo li communion mo ngbe bo babi enikan ni o li communion lo ndi wa eh lagbara olohun pelu osan meta meta o la fi break pelu eyin meji meji in te mo dani ni ye o si di 12 Independence Days ni ola mo fe kede a fe kede ominira laarin osu meta wa ri nti hotel on the one ola ni one gbogbo eyin te wa ni ilu eko patapata ti olohun ba fun ni agbara te ba ti de yana paja e wo moto to nlo si command e wa le vessel kale ni gospel bus stop e wo nu gospel camp lo oh tete yara de 12 ni lagbara olohun e gba wole odekunle e pafras la lejo eje nse bayi eyin na egbon ta ngbo egbon royin ayo ina baba re mo lo
1: oruko mi ni olaniran akiku owo gbati ma gbo program yi yo n se yan kan to je pe o ma listen si program awon pastor ma je ma se bo ko dijo yen ni mo fe lo wenu be true emi ni kan mo wa nule so emi e ko ni kin lo radio here o bi ma nlo kekere ni o ko ni kin lo switch off on mo ko switch on the other ni kokon ti mo se lowo ti mo n pay for olorun mo apply for canada visa mi mo ri pe awa marun lajo apply awon bi meta ti jade nbe won de so fun mi won lo ti jade then o ye kin ti gba lati december ko jade mo sa n gbadura pe olorun sa se ko jade bo gba ti ma gbo program baba ti mo ko gbo voice won lasan voice yen lo trick mi to je ke nife
2: e like voice yen
1: beni mo wa gbo program here e wa ni gba te ma se e ti be program me kin to debe kin to switch on radio yen bo nko prayer kan te ko so ni pe eni ke yan lo fi ara ti
2: ara gan bayi
1: inu bedroom ti se prayer yen
2: eyin na to fi eyin ti gan bedroom yin
1: so igba ti mi ma te ma pe phone number kin to lo mu phone mi ni sitting room o ti lo
2: e mo ti pari
1: ben bo mo ko gbo message pe any teyan ba fe wa si program 77 which is o joke je niye so bi mo se de shop mo so fe a mo ni mo gbo program baba kan o de wu mi kin lo be o ko wu mi ni wo fe lo mo ni yes ma lo so ngba to the second day mo mura mo ye de be yen so mo sha be sin gbadura mo am passport mi dani then ba te ma bere program be mo pe kin to de be a wa ni keyan pledge for 10,000 fun program kin ni auditorium ton se yen keyan fi bere nkan to fe e mo wa jade mo se e de nka gbadura mo de gbadura so at the end of the thing ma pada sile ko ju be 4 days e won ko send a proper letter si mi
2: ash
1: bi mo se gba canada visa ni e
2: e ti gba canada
1: mo tu gba mi na 1 naira
2: e na
1: 1 naira ore mi to ba mi se ajo wa ni south africa ta jo n gbe tele ni oni ki ma na o kokon igba to ye kan approve visa yen tori mo se changing of passport mi changing of name mo ti apply for canada lemeji ngba ti mo de nigeria won fun mi mo lo se changing of name oruko to wa lori passport yen ko loruko so ni mi mo ko gba ngba yen ni so mo lo change oruko yen igba to ye kan approve e won ko send message ni pe won need the biometric mi mo de ti se kan tele to ma last for 10 years won no need mi ore mi ko pe mi ni pe won no need the biometric mi o mo le lo ni only $85 ngba mo fe $85 ka to se ma san fo e ma worry bo se san o yen ni e bi mo se biometric the second day won ko approve visa yen
2: aish
1: se lo gba dan
2: e ti gba nkan yin so yin ma pade yin canada bayi
1: eh baba mo te fe ma church wa lo
2: aish no we ninu awon iwo ni o fe ni adu yi ti ma mu visa awon lowo bayi visa lele ninu awon ta mo ba pade in US ni UK ni canada en kan kini e wa bi kan joko si nkan be nbe mo so le kan na ki ona re o si oda bi on ba fun yin ni agbara lati se ami odun ilo ofo ta bi de canada e ni ri diwo agbara olohun ti wa mo ji o gbe yan ko wonu yin lo ogbon te da si te bi tete niwe ko wonu yin bayi lara awon ta jo mo je sa mo jo sin jesu ni ilu canada eyin na di kan be

0: ma bo yo yin mi ma bo yo ndupe lowo e mi ma bo yin. Oh my God, baba re mi lo a jo paye eto ni gogo se nje ti olohun gogo eyan omo olohun so njiju ope so nawo ope e lo mura o bi n ba ti ku lori Facebook YouTube nisin ma bo tin ba ku nu studio nisin ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok eni kan ni a den kankan mi wo ta ba ti ku nbe ma bo sinu church so ni ago mejo aboni lati wo road e wo moto gbagi elevation we ma e bere church olohun ojiji ni bi garage yen ago mejo abo to ba tun di ago merin a sesin elekeji an to ba di 9 lale e make sure pe get isuye le se fun ayin nu leki se dandan o se dandan ko lora eh to ba ti da le suya night wa niyan Passover night a fe re koja sinu osu elekewa aye gbagbo pe wa iwa lasan. So we pray and ago mesan lasin yen si ago mewa abo ko ju ba yen lo but make sure pe ti get isuya yin le eh in kankan be ti awon kan ti won enikan eyu enikan mi o ti gbo dada bo ti so fun mi in to won o se ngbe o ba dale awon yan e won ti mo bi an se same last time emoji ngbe gugu speaker yen nikan ko ni agbare ni to ni aye ato nbo lo ti ngbun mi to ba wa di ola nilu Eko gbogbo eyin te wa leko to ba di 12 se mo ko la ni ojo mi nira holiday owa so ma wa ni gospel camp te ba ti wo moto lati yana paja e wo command elevation kale ni gospel camp bus stop gospel bus stop e wa wonu gospel camp yen lo ko jumba nlo enikan ni la ago melu 12 gere lo san gan e gbe eyin te ba loli communion in fun yin eyin te ba ni egbe ti yin lowo oli communion pelu osan meta meta osan la fi break lo la pelu eyin meji meji 2 hour pere ni ohun olon leleyi isoru awon odo ni waye enikan ni kini di tori nta fe denwo njo sunday so gbogbo eyin omo olon te ni ojo sunday ta ti jo so pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si sunday laaro in le so boya mo le yoju sapete na laipe.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Ranti Adewale. Mo dupe lowo Olorun Odekunle Epaphras. Mo dupe lowo Olorun otito ti woli mi gbe lowo. Mi o kabamo pe mo ntele iranse yi.
2: Kabamo. O si ni kabamo. Mo ntele church yi o ni kabamo. Sit down.
1: Olorun Odekunle Epaphras. Olorun ti tonne. Olorun aja bale. Olorun ti wi be ti si se be. Mo ji ma nso mi o ni gbagbo o. Mi o ni gbagbo nu gbogbo woli. Emi kan ma lo gbadura fun bale mi ni. Mi ni gbagbo ise kia kia.
2: Gbagbo nu po Olorun ojiji kan wa.
1: Mi gbagbo. Tori nti mo ma ngbo pastor kan ko gbe mi ri o. Amo nte mi ma ngbo pa awon pastor ngba yan. Ko je ki nle dara le pastor kankan.
2: O ma se.
1: Jimi lo.
2: Mama lawon oni ti an le gba lara awon. Ki won mo si ji awon lo. Awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa. Mo jina so ba niwon egbeje. So jagbe meni kan ni te le gba. Amen. Ebi bi ese ma so na ni me lo gan lo mo ijo to ni teyan le gba. Mi si wa mo to re mi o gba yan ri. Olorun si ni je rogun to ba po la ki n gba yan. Jesu wa mu mi sodo.
1: Mo si mo daddy yi ti pe o ni Kumasi compound. Sari awe korin amori kan church ti wa. Mama isa ranse yin o ni dojuru. Orun o mo pelu yin. Sabi ya yi ba ti n korin. Awa yo awa gbo leyin in wa lo joko leyin lawa mo jo mo si mo
2: ni ibe nigba ta wa nu Kumasi compound. Amen. Awon omo be amo wa sinu service awon pastor wa mu won be so si na ni so si ta ni olokohun ibi la ni owa ati keke mo ti lele ninu

0: mi o de 77 ri mi o de bari lati do mo ti da po ti mo ti darapo mo ran ise yi mo wa de be ni January
1: ewo
0: this 2026
1: say first time you know
0: first time mo ti ma de Jesus City ri nu mi de bari emi ti mama wa lati aduloju mo mo rin ise ni die ti mo ba lo na mo mo rin ise omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade si lu mi ti ma se nko su bi se nke ni omo yira mole eje bi gbeyan dun bu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gogo mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
1: aish jeun wo
0: ta ma wa ke
1: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
0: ta mo le ke pe in le ni kan ka mo mo ni christi mo si ni baba mi odokunle papas eh na ma mi ba mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo yi mo ata ororo si meteta mo ni mo fi yi we mo fi yi taba mo mu elei
1: e pin si meta no spaminu
0: lomo mi ba nse to ba ti di laaro ma to pe ma ni so ti taba ele ele lo si school of hygiene o ti kose nurse
1: exam to ya do nbe
0: so kini ti mo sa fe fa yo lo ba de ni ojo thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu mu lo ba de na ojo thursday jeta diwe to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe kilo mo mo yi se nkan mo mo yi ni my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini o n to yo ha ni oju abe
1: so bi ni
0: e ti ama bo se je o fe we ni lori so lo ba ni mo mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbe yan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun le we mo ba mu kebeti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tinakun mo ba ke kebeti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbe le lowo omi to ku mo a da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
1: aisha iya ni mo tola
0: mo ke gboro mi ni daddy
1: e se kini
0: o bora mi si bi mo se bi
1: e bo si o
0: bora mi o mo ni eyan angeli de dadi jesu christi e bo le wa eyin ni baba mi o dekunle pastor francis kepe o ye wa gbowo mi sise mo fe gbe bi fibroid mo ni o ya mu itan re bawo bi se mo bi mo mo a fun ni go seven mo ni mo fan mo
1: nbo eni o mo fan
0: mo fan olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo nbo je pe nurse ni o na ni nko mi pe yi bayi pelu be pe na iberu pe to ti mu mi mo ti npe jigajigajiga mo ti ngba mo ti nsunkun be ni mo npe yin be ni mo npoko yin emi ko o dekunle pa frasi re o olohun fe mi emmanuel re o o ya mo yo mo bo ni ba fun se ri bo se ni o re ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyin ogunle sekwa omo baba mi ti so pe mi o ni sekwa omo
1: eni su e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won o ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wasa ni in ti won so yi je ki won ran si owo enawo yin eni baba mi o Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus

0: Elua Sahaya. Inti manjen se de sare o. Iyoku ton jola. Ola ni wang. Gbogbo eyin te wa ni Ibadan oni leto ti eyin te wa leko ola nti yin ni 12 adua meta pere pere na la gba o obodo bo nkan kan le mo tun lo sori Facebook ni nsin enikan ni mama yi omo ti so a iso debi kankan ko le mo pe alagbara ni Jesus ti n ba so fun o pe nkan kun le sere le pe ni eri 77 te leyi adua meta pere ni loni adua meta ni lori Facebook adua meta ni ni ago mesale adua meta ni nilu Eko eyin omo Olorun mo fo re sere o gbogbo bi e ba wa to ba ti di 12 lola nilu Eko e pade mi ni gospel lati iyana paja ni e ti wo command straight elevation ni gospel but la aro yi nbo lo wa gan ti a lo church e gbe lati monday lati mu kankan kan e jo e lo mura lati wo rode wo moto gbagbe elevation kale ni wema e bere church Olorun ojiji bi garage yen se yo len mummy Olorun to nse bebe bi tatijo awa la sin baba be mo je won paro fun o tori pe su ti mo ko ri tu sile ni je wo logun mo nse so ogun na niye ko le oda isin meji na ni ikani 8:30 elekeji ni 4 lagbara Olorun suya night wa yo le kankan kan o di 9 lale enikan si to ni nfa won kan ni kankan yin si jise yen bo go se nje ti Olorun bo gbo eyan omo Olorun kamo seri enikeni ti o ni rubo pe laaro yi o ba se 5000 ba se 2 bo lohun ba se to lowo re ni abo lohun o da si oni elu account eyin te ba ni idamewa na fi si account number church ni 19 66 36 38 73 e tun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni yen gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle e wa dobale eyin te mark wedding anniversary yin na bayi loluwa wi egbaye to dun latoni lo egbaye to po egbaye to pe in the name of Jesus may your life begin afresh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadua fun president ati governor wa bayi loluwa wi e ma tinu ogo wonu ogo enikan ni mo fe share testimony e je ki o loud connect lori number it is well with you 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
1: top hit charts with your favorite station this is 99.9